If you munye ready such an awati mami, kwakuma tru yem. E yao se wafu nyina sa uho. E yao se wakachi.

0: Nampa FM.
1: Ewade tina ni mo nsia mo. Ne wade mane ni so enhwe mo. Ewade tina ni mo nsia mo. Ne mane ni so enhwe mo. Na ewade wonu mo. Ne wade mamo asomfie. Woni oyire. Ani wukuru. Mo mama ni mo mama. Mo nana no ni masifo. Ewade nyankopon. Wo hwe mo. Ewade nyankopon hwe mo. Ewade tina ni mo hwe mo. Never the end no more. Never the man in the social more.

0: course kakra ti mese se ofra ma ukasa ni nyenti nti
1: em asempa fm
0: nya kobe bom pa na ka ho ma ukasa ni nyenti nti em na u ben radio no so so a na watwe ho na se wa lo no otini ni mpa bi mode otini ni mpa bi mode e fo sana ka sa free

0: mama mebre ebo wanim esre enkwatenten ene ahoden ema onene mane nananom ne nasefo shira won na ti wanim shira won ewo yesu kristo dimo amen otini ni mpa ibu imo ode pato ye fwa sema kasefi Naomi yanko Ewadi ebo mpa ya di Naomi nini kuni ni mabawe ni ani nasifu nina yesre mkwa tente unyini che
1: asempa
0: asumkri wom ema Naomi ani ne kuni ni ma ewo Yesu Kristo dimo amen on chao susu otini ni mpa ibu imo di 0244744204 otini ni mpa ibu imo di pati efo sana kasafi

die ne made suamu ene na wade mu o Yesu din mu amen otini ni mpa gbe mo de pacha first na ka self free Cecilia adentam pacha ka sa

mutam no emu ti se din asase wusu ne emu pa emu ba e pa pai so jani ni jina wa no de ne sa bon bu se wu ye nyame ba wo sa papa we wu ye nyame ba wo sa papa we

chente na neye a homi wo mo wo juju mi koma wo dona wo dia wo wan me

0: macro. Na we chawe numu keke. Long pong kwa.
1: Sami sorry no pa. Kel chako toothpaste na midi chuchu misi. And mami confidence. The muni nina.
2: Se wushia ama na misi fit eyi gusuna misrea. Eyi on wawa wawum. Midi kel chako toothpaste. Ene chuchu misi. Oba diye ni pa. E wubi diye muno. Enye diya ye kel chako toothpaste. E boy se hubay. E free mwawa. E boy si mutukru. E si ashe. Enye lumunka. Shure se. Ama ni kel chako toothpaste insu niye. Yeti center fo.
1: Midi ya majika. Chaco toothpaste at tubu. Me usina no pa. Yana jwa me kodano. Ema me siye fita. Confidence level kwasu. Eti binama. Na me si 32 nini negusu.
2: Enka neno ania mame nungdi bidye kutri yeseno. Asaya bebiye.

0: Jumadi ofre na eka bibia bibia na wajisu bibia bi ansa na wakasa bibia bibia e kwen da ho yinti o
1: mene ni da fugi ti ho na ni banu oti ni po bonti pye ti ni ko bonti pye ki ti adi a gong ni se ki ni fri o mu ho ko mu ana papa ni se ni ni ni no ki tana ati ho na mi fila vi ayye sa su papa ma ya ya ya ya ya ni ni onu po pye kwa na kwa ti ni banu kwa ya no kwa ki ta ni banu ya fwa ya fisi ni ni Sana, you say, yeah, me to me that I'm in
0: All right, yeah, that's it. Also, the idea about 0548 945 947. Money, man, I'll be there. I want to mean Fanchini panel. Good evening. Good evening. Good evening.
2: Good evening.
0: Udi, Nagasafi.
2: Me, the bintro. Me, Kasafi, Abrakuma.
0: Bibia, bibia.
2: Bibia, bibia.
0: All right. You too.
2: Yo, that's it. Me, dear, no. Eh, my sister, bia. Me, Shiano. Me, nene, Shisha, warrior. Na o mame ti ase se o ye Kristo ne problema enye ne ho ade a o bon pene se o baba betena be mane enchen ana o ne ne baba betena nti ben konko high dine e mano
0: okay
2: na ye di shoya ho enti me so me Kristo ne me ji to mo Akra dying, a boarding dandy. You go high to my house of contain.
0: Edmano,
2: Emano, S.C. Mumpa, plasma, not the idea. Ain't he? Everyone, none the time, best one, yeah. I'm in Chinese here. There was a man called Yenoma, the Yatsna, for almost. Na me mo no be ye e ko to yes ni na o me tramin che na me mbwa me ho na min ko si de bi ni sa ko hai dano fu fromano na emu enu mo na me juma sem be ye basa me sika sem be ba fom ama me ni ne kasa ya o prince o be ba be tina min che na me de akwako ye no ade na me kanu na me wofa ma ni wofa ba ni ni amoma e kanu ho onni o munyira ba ye na me tia school fees ni emo ni akika ho edu ba bi no na na your friend is saying mean to me biom o be die di o be sha se e da su ban bi di o pie o ba na se mi tian sa de na wa ko che na da di a na ntokwa wa ye no wa de sem bebre na dakro me sorry se me ko ya fa me juma be me ko ko cheke se o me sam be kan juma no me ba ye no na one sister ni nema ni ko la ni ni na be be two e ti no or the kojo obi aye ko di jwa won e honum na honum na mko di chi no e free na honum na sa do no me say me di change so me di cha na as afidia adena asa ba se ma me fan che me yesa me di be cha enti ama ma develop misogyny for women ama say for women se say me kwa na me etie because no do ye me
0: okay, so I say, what will it be?
2: Oh, that means me who will be a for about 3 or 4 years. The main family, meaning baby, or yes, or what me who will be a main family.